0: Réunis sur une seule radio.
1: Yenze utruku na rukanu mwaraboru wei barakharbara kocha na rukusu ina suba ba manoko yiku gonu. Wakti na kan la rubo yungu la wati la wakon tontun iban kamuno sena ruka dindikine. Insi na ruka fratentiwi la wati la ifa hantun. Senaji anukoboru na ganna kwa zeno kankinu kuhuno ibine ganna wakunana. Nyo ya apwe kogonu ibaradiga. Marigante anukagwero wa biribiri yukan gonu ibine ganna wakuna. Uin bon zeno yu. Nyo ya gonu ibaradiga kweneme. Deya uin la sabo kanzano. Kan babonka me abeni kaki ibaradi uin bon Patrice Talono, Dr. Boni Yaino, Debor Fawaniyo, Alma Borin Kariga, Nane Kweko Gounu, Kabisa, Eka Fratentewi, La Wetila Yihantuna. Izamani wing, Begina Wan Wanyo, Loyo Indoa Kamme, Inwing, Kibu Biru, Kaukina Investe, Belemon Investa, Bome Kalavi, Telian Seima, Anwin Senino, Eno Kagu Nam Fani, Alma, Connexion Doa Kamme, Simayaka Lakariti, Binidi. Liberation wing, La Wetila Yihantun, Maitre Kibakweo Kaukina, Anseima Secondaire Doa Kamme, Borzon Ido, Na Wiki Niga, kan nan nomi, nagwaido barbaru sena. Sinadi unse nibon, deriko eba suba, nyanon ban un haruko sugisi. Vodu deiza, toro un gingari na kan kin wadum, gibri inza, nyanon kinza, ka gingari di wan. Zana sara giro dobu inka na waran kakin niye, gingari di wanyo, mba itino, gibri ye. Lokotoro kan kin kula, na lafia un haraka wan wanyo unse ni, kan nan zalika walibon, na sara giro dobu inka na waran kakin nigu, ibe nega nokuna. Deya un hakiyo, andubu okulpa idoka mena. Na yeti, meriyo, nyo yaba kinkula na lokotoro gwetiro di win banayo le matinal win la wati la nyantun tete kai biri na sara girodo bin kan na waran kakin nido konse wan wanio na ba delegi o do khamena deri ko eba siyasa ibera inka nyo ya ba delegi o di zemini bloc republicain na ruka upr ino progressiste le renouveau na seni wan wanio kan samako ku supreme do khamme ka makresesi mbini atake ga waran zakin nigu atieme ganna ntobor fo khamme ka bagi nyano kirungo nku guna kutena. Dea taki na mkuferu nazetere. Haga nukwe kogonu. Zaabagiri wing kilo zon iya aku na warankaki nido nyino inkata nkamega. Ibenega nukuna. Bargu wanwani yuka kukute. Imu hunodo wakame. Zaa nasara jidurubi nka na warankaki nido. Kakwena nasara jidurubi nka na waranzaki nigu. Kukari tutuma nani yaka benega naza. Bindo wakame. La watila di anakulpa ilamba. Gase ane mfongi la watila nyehantum. Vodu deiza. Anwin gingari ndonki nka wano jibiri inza. Toru un gingari Dea na yeti, zaa nasara jirubi nka na waran kaki niye, abayeno, jibiri iye, kamba kingingari di mwa. Maten libro mwen, la watila nye hantum, para kumwa alikari ya kuna, franika yo ki na bani kani, mwen gota tutuma, msu dabu yo, kali, nasoro, nye na abakana. Dea mgonu kuwa rukusuwa anwani uke, mafaba. Bene intelijan mwen, la watila nye hantum, iza mani mwen begina anwani yo loyo indoka mme, kayo ki na iya. Anwin seni, mekine ka minis arma nata, kukulayo na kebu kene doka mme. Mwinseni, meki nukaza, labari chila diyo na kiu, abageno sa ya kabisa. Ablabi yokyane, nyena abara igbera biri kaw kina, konsei ekonomiki sosial, CES. Anwin harukusu, safu iya akunteo. Kukari tutuma ka agunani ante, nemete gambayi nika gwete mwagine kuyo mahini kate, diyo na labari chila di kiu, abageno sa ya kabisa. Lenformatoe mwin, lawa chila nye hantum, farani mwin harukusu wanwaniyo, nza odo wakame. Siyasa igbera inka, blok republike, naruka UPR, nye uyaba, zeminerite. Ba zemin yao, Zaza mani mpoko wanwaniyo ka kurum kurano ngwe tena ga zonfo nyeno nonse maini kagwe tena sokibu sadi inwi huno do huno nzebo ino inko gonu ba mekulpa ise le potansel inwi la watila nye hantum agbo gifo ka ganna unse ni unharka wanwaniyo nyena akwe nanda gosi do kame girigu nyeno nagbo gidi no ka abate saraka anuko gonu unwi gwada dikeo kina sisafu do kame toru mungi ingari keo kina vodu deiza gibiri inza nondonki ingari di wan dea na ayeti gibri iye. Nyenzo turukuna konu mwara borum, we baro harbor kuhi narkusu, o larbo. Labri tila wa soso no sensuri nkabisa naya. San naba nyene yu gunu konwari ba mekulpese, dea kusuba la misina.
2: Jibrila Bukari Mama Alfa Tonko, na ana labari tila wa kabu no seya, na dendikine.

ìlú ona ni en ti se oludari eka yi mokta adamuse alai fun ama gbo ni kunre beke ni leyin ti ati ile ejo ti mo to fejile ti dawole o ti gba awon ti o je ilana ti ile ise agbekara tin ti se lati fi kale nje so pe ni ojo la ni o yan en ti o je alaga ati igbimo ti o ma boju to egbe yi ati wa soro nipa awon iwa ti ko bojumu ti n gbaje nipa awon onijagjaga ati lati ma ko awon eru ti ko dara laarin ile bi ati nigeria nje mo so pe alakoso ijoba ile nigeria ti mo to awon ogun o ti wa fi ojuraju pelu alakoso ijoba ile wa ti mo to eto ogun bawo ni we to nasiro amagbo won ni kukuda to seyin e ma gbo akin lekan si fun ori ofe ti ani lati le se dedo pratete ni praku ni gba baye ge ma so fun pe o ti ye baye nipa awon ijabo lori opin ise fun awon omo ile eko ga julo ti odun 2025 dini odun 2026 leyin ti awon ise rakarakara ti won se pelu awon idawo lorokan ojokan ti ase baye je so fun pe awon mo le ko won yi eti won se idanwo ti a de pe nlisan ti ngbati won pare eko akoko yi tan je iwon ba ti oni iye ti o ye won je ida metadini alorin esun marule ni adota o fi kan pe ninu o je meji ninu meta ni awon ti o je pe won ni iye ti awon wo pataki ninu eti o je idanwo ti o tun wa ni waju eti anda pe ni master je awon ti won ti won se won yi o je ida adorin ninu ogorun enu ati se mokta adamu ti o je oga agba ti mojuto eto ile eko ga ni eka eti se ti eto eto ati tun se o

a si wa fasiko yi lati fi dupe lowo awon ti won fun wa lebu je eni wo mo gi lo n kya mo si etiku etienne akiwon ti won se alaga egbe yen ti a mo si apicob ti ile lu paraku akiwon awon ni won fun wa lebu yi ti e ba ti mu awon ibere yi bo ba di awon la ke wa gba ebun ni odo awon asogbode awon sode wa Jezero 44 abi 01 45 86 00 le fi da situ wa o ti ya o

ani ode kan wa eni gba ti o ta fare lo odo le lo ma o ma nsubu si igba kan si wa ikeji nu ti a ba ti si a le se mo igba ni kini igba o eketa ni pe opatiriri kake okale awon ibere meta ta fi so lati ni gugu awon ojopon lori awon ero wa mejeji eyi ti e le pe eyi ti a mo si 0145 86 00 01 45 86 00 abi ki e pe eyi ti a mo si 01 44 70 44 01 44 70 44 44 o ti ya olorin wa

Baba Alaja Alfosini Akimoni oke dama lohun yawo Alaja kien ku asiko wa kojo baba wa ti amo si SP ni ojule sami activity ka kien o olodo ko PDG akin wa mi activity ka kien won na ani wa gbagbe yawo re pelu awon omo baba wa mo julo Falaju Joseph Akinyin oba won dacha nilu Parakwa ni gbagbe yin ireto ni adugbo bunda lohun ki o ade pe lori ki bata pele se oba ki a se pele nu o ase ki oba awon yoruba ni ilu paraku ko fele aki gbogbo yin patapata o oba ni sinagun lohun ko bi yese aki eyin na ge olorun oba loke ko je ki pe fun wa aki gbogbo awon mo egbe olorun logbon patapata e ma ku ojo meta ase ku ojo baba mi se olomo olona aki gbogbo awon idile la ki pe ku ase ku wa ko se ni michel baba egbe e ku ojo meta baba wa ti amo si baba Apolline aki

0: Andavamos. Mo da wa mo se idutu ma ko ya kanu lobe didun e kojo meta mo se idutu ma ki o e ko asiko wa se akojo ani wa gbagbe awon won yin gege bi ya wa awon chulo ya patak pataki alaja wa ile yere motu ni kan dagbe lohun ara ko ni wa ko suni ale telo aki won alaji mumuni idoko ba ki gbogbo yin apado mo suni oga awon le su aki yin o ani wa gbagbe prof ni depo ni kije aki won ni ba mi ti boutique aki gbogbo yin patapata yabeji akiyin o e ku gbadun ni ni kije lohun ni odo prof gbogbo awon ti won be ni be la ki o asiki gbogbo awon ti won be ani wa won gilo ti amo sigado school tu pelu awon osere aki won iya wa kuture ni gado school tu aki gbogbo yin patapata ani wa gbagbe ani wa won julo olowo kire michel aki won awon angeli nu Isaac le Marshal Mari Mari e ma kojo meta o oko jidunu olobe didun
1: e ta ba lori aun
0: oduwa ma ajasu mo da akiyin asiki gbogbo awon omo egbe ogolo apatapata aki won aki baba wa alaji alfoseni ti won je awon agba egbe ogolo wa asi afasiko ki baba wa alaji ye afiji dauda ri akalte afoto dari ko yin baba wa eti amo si bale raimi alaji ni kana gbe aki awon na gbo awon idire di ara ki di ara isa aki yin o baba wa mo julo ti amo si ya firme won ta won la won gbadun wa lowo lowo bayi pelu ya wa ruzin ya wa ki won je gbo awon idile balogun la ki baba mi awon julo ti amo si alaji agani amusa ti won se major je ifewumi ni kana gbe lohun aki yin o gbo awon idile kadi gbo la ki patapata lede do sumu Dile Kwame na eku ojo ni tin sojo ru 0145860000 le fi da se to wa abi 0144 24 44 44

ba mi sami ami ase dumare waju la o ma lo ani reyin ori la o ma je ani je iru aba mi omoju lo ti amo si aje amodes foganasa ni tibona lawa ki on pelu awon odile eku dede wo yi e ba wa ki are wa patak pataki silvain aki won ti won ti mu ra sile fun isiku ya won ni ilu kokoro olohun ni ojo aba meta tun bo ase afasiko iki ya wa shukrata laja ni adubo galohun ti won mu ra sile fun isiku baba won.

ni boda wa bia o ye silvestre ki won omega plus aki pe kwa se ko igbugbo awon mo lona la ki oni ule de bene ni pataki ni lo paraku awon bankona aki o ki baba mi omo julo baba olu won be ni adugbo titi lohun agbati baba afito tabi dari ko yin ani ki ani gbagbe iya wa awon julo aki o e kutoju baba agbati vincent fogana saki ekojo meji ani gbagbe telo wa ti amosi telo music akin telo music akin o pelu yawo yan won mu